ka radio station lo kita. Terus kini nga YFM Iba Miri, kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: nanaw ba telepon, lebo may kerita kita. Tau nga natay kapulusah ngagay dirimpo.
1: Hello? Ya, baspital ako.
0: Uwa, pranay kita. Pesan do, Ariway FM.